0: ngaiya
1: tu ragatha mathama ya mundu rora ora monete irari ti hwari umuthi na ti wakoro okay rucio
0: kai
1: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
0: ngaiya
1: ngaiya ngaiya ngaiya
0: ngaiya
1: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
0: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
1: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
0: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
1: ngaiya ngaiya
0: ngaiya ngaiya ngaiya
1: ngaiya
0: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
1: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya
0: ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya ngaiya kuma kuria rugoko
1: ni atuthamirie we
0: agiture kundu gwitagwa Australia
1: tumakire kundu goko
0: na uri withama riu rikoragwa na maundu maingi
1: riu ni stress we tire hodo
0: riu no ngeciri ithama riu mundu ni amba kunyitho ni ga stress ya ngikana uri athamire
1: muri uga na kwari twi hinya
0: ta kwera
1: ku mundu akima kuria ri ni ndu ngima kuni ndadathi ya githomo ya kifagite guthia ti ofio ni ndagi kwite ga suitcase ona juga shida
0: ndu anje ayo rani ta kwite ga suitcase tondu na nginya ndathagi ndabanga nyumba hi ni ngagicoka mama uthi uyu
1: ni wakiona ona ithu tuhana ndu acio atene maikagira tukutuido twa okay
0: mugongo
1: mundu akire ana no kwa shida ndi ngacoka kundu guku tondu ku ndaci arirwo no ringino ga ithio muthire ubikaga irigo kinyo nyoba kwa zaona yaji ya kugia indo ucoge uge ati nuguchithambithia tariwe ni wanjira ni wathomithiri wathamithirie ciakuo kuria rogongo ni wathamithirie
0: ciakuo ngicitwarage saki storage
1: onne ngicitwara storage
0: ni uko manya indo imwe ni ndira cirehire miaka hakuhi gibao
1: gai miaka kibao
0: ni gwithani ndirarehire
1: ya ginya thani icio ni sentimento
0: ni sentimento na dasireje to tikufatara
1: tondu
0: dahiro hede yo hiki dahiro hede yo hiki na ni hede dasire hire 2 years ago in fact last year
1: Hey, hey. Ni chakada tida haya na wodi githie wetia.
0: Koi moita haya ni. Koi moita haya ni because we are very special to me. Na uri ahete ni very special. Is your doc ya national iko benede da.
1: Ndio ndaza magana to ide to retwa ku to personal.
0: Sentimento,
1: yo adina atuo. Mutatura gathiruka kana tu to ndugitute.
0: Ndugitute. Na no kone ga he gratitude ren.
1: Ona waka gukuri muda tuigaga na watuiga garage kana kuri ora paka. Wicho kaguthamba gathamo na sio ukiuma riu sababu mwethie rengi
0: ndutie kujira uguo tondu kuinda tu toimire nacio kuinjira ndi githie garage ino githie garage ino engi na muti mwasi hingura mukari gwathire indo izo zitato kekuru ndia nacio
1: siaki ni ndani ni ndakinyira handu ngihota gucigucieka ore gucitiga kuri hindi mwende ngeingira riu nyumba yari njeru ri ndaugire ndikuingira na indo ici ni ciakura ndirega gucihingura uguo wauga miaka ni yathire 5 cirio garage na ciumite kuria South Africa cigoko guku miaka riu ni akwi 10
0: ndore wacihingura
1: fata wacio ni uriku nginya marathi makwa mari ma university ma PhD na ndo ndaigite guku ni sentiment na ki ada citeire itwara wana guku borera cina guku igathiga crash ikahana mututu ushirora ire yaguo mundu igwa tawita maithori
0: biere
1: na ni thamba ya
0: guku itwara nduka ya charity
1: ni ndiguo wega ujikoi na time rio ucisoto wega ucitware nduka ya charity ni ciguteithia mundu ngi hau ni ho twagireirwo ni guko turi no riu ri
0: no riu ni ngithamira nyumba ni wegi no no reke twambiriria tugi atiriri guthama ithama ni very very stressful in fact maigaga atiriri the second most stressful thing.
1: Ni guthama.
0: After divorce. Ni guthama.
1: Ni
0: kawo na the same effect that divorce.
1: Tamenya. Ni trauma.
0: Trauma.
1: Uguali. Nikia tu igua guguo tu igua kamudu atu guthama. Ati ukiuma nyumba yaku uguo uthiege. Natika ni jikaga uguo. Gaigua kulina stress gekoima. no ndakinya kuria kweru ri ngagia na excitement yenge ati tondu ni kweru ri ngaje ukufanga to indo na new space nikondu kwa kani uplift hanini tondu ndaikinya ndu no ginyo gigithamire tari mudu athamaga tondu lisne ya thiranga ki Leo hii dia tuwa madama kama mno tihe dia mudo ikoboraga nyumba.
0: Hidi ya wako
1: obora. Leo hii dia wako obora nyumba ni kutha madama todri. Hidi ya kile waku.
0: Tiku waku. Mwane uga. Na mwane noa igani ni dredi ya nyumba. Dredi
1: ya nyumba. Kante da kukobolithia. Nede da kukotha odeka nyumba.
0: Uka uma. Tu ni joka bili ya korongoso. Isio siya kufaga.
1: Siya kufaga. Kwa sate na nene orafa. Uwafa gora. Imo nyumbe mwe. Na wadhiye gene wadhiye kukobora. Tu wadhiye gine doku wifagete ukegura nyumba. Kinyete hau. We. Madama kano. Lekatu mwambili yetu mere mudo maga muthenya mweri ukaya ugaka gwaku kana ukagura nyumba yaku ugaikara ugata wewe katia batingeria kuura
0: mudwa ugetingoleria ukahurira mushumare na uti mundu urakwera kaure
1: ugekora kwenda gwikana nyumba yaku
0: ona me paintira gi different your world
1: gutire freedom gutire freedom igana uguo
0: nene
1: muthenya mundu akinya hunde ugaka na kuri ndakinyira gikone ndakinyire imagine ndithwe to kuragwo tuhana uwe na ukuragisha gire tofauti ya gicagi na town cia gwituri na town na gukuri ni ati mundu akoragwo na nyumba yake ona kana ni atiri kanyumba gakoragwo kari ga kukuma otene tondu kuona gutire guti ari horo atikana ra afford nyumba ka ndira afford mundu akaga ya doro gacoka ka upgrade wa kaya bau gacoka ka upgrade wa kaya ihiga
0: no ni wa stress ya
1: mboga na mugunda ni waku
0: na matia ina stress ya udama adwa hatothia taga unini re mata ona adwa nane mathia na Nairobi acio matura mathamaga
1: ni cia kumbura
0: nya mundu aka ni stress ina ne mundu
1: ah kule stress ne ne mundu
0: kwanza ku mundu aka go madara adwa mithia o god na bia cia kuri handu guthamithia ni wete arata
1: wete arata matia
0: na ciana na ringi ura ima ku iro urorete gitengira kana urorete rungai
1: kundu kwa ihu kwanza riga choko gathie ndithina wa guthama ni riri ni ko lose kanibaliness kalera ri
0: na community na ko lose
1: na community ya mwana ucio rari ndu ati no nginya ruthu wabiririe guceta
0: a new community new neighbors
1: ndero na gakuru ni nginya ndu angiero no tod no nginya ngigithira ri ndu tod mundu ni mundu ri ni wathi wathondeka ki arata ngi mwana ucio wathie na no akiona guthama it easy no ndokeru guko to mundu agikagira mundu agithamaga indo gaciikira container cikaiura ka no dhame na nyumba yaku ile ihana uri ihana ucoke uri hedo acio mere ngwenda nyumba ya kuria muratwa indo iciri ngingira ugu ngakora kuhana ugu
0: mokaga
1: makoya mbica na video
0: reke ngwira mekaga tondu ni ni ndagithamithirio ni thirikari kuma na kuria Queensland makuheaga maratathi inventory ukandika
1: bueno
0: nyumba yako ni arumu icio then arumu ino ina ABC
1: na indo ici
0: ndirakwira andu acio mokaga na manama ugitiga service yaku metha iguru cia ngari kana cia nemego sifaga we ya
1: yone
0: mafagaga
1: ni dokumenya ni gwakwa South Africa
0: mafagaga indo ciothe magacoka guku moka ri macirehe ri magacibangura
1: magacibangura magacibangura
0: magacoka
1: ni amari ri
0: ngirete kajamba atire stress
1: utire stress ye dio by the way ri oka afford guthamithio wega professionally toni nda indo citu cia mudu ahuguraga guo twi South Africa utugithamira guku mudu ahuguraga guo ndu acio ginya mapakire ginya bubble bath ginya indo cia bafu by the way utagiye
0: ginya kafudi ka kenyo
1: ciada ya washikada yo nega shitikali shikaikio rushigo kana meli after 1 or 2 months nero shiga kinya goku no ciada irwo ciothe gutikindu akoraga rumu
0: ukiyugura ginya thafuni ni mafanga waga kweheria
1: eni
0: no hefi ya kuma masifanga
1: kai anyway oro ida madama ri ni fani no ni interesting ri ya uratha midio professional yo kwa for
0: na ri ore
1: na ni to do that doka uko ndetha midirie ri maita maingiri we reke ngiri stress
0: ya wa toka ri kana ri watha midithi ukaiga
1: wo kaiga dali koro ndangicoke hau
0: aro no joke hau
1: na goti no do
0: na to do to wa kiri haga ri ni ti dali haga idi
1: na ga kali na to kiri ki idwe
0: we horo ida mari twarekia
1: turekereirie aga ni tukowerera hau ni jeso yuwe kagole kaudu kagitwele kwa lihoro idhama na kwanto kwa olia do ulea maiguaga na idhameli na kudhama
0: one haa ya nito wakiona na hedewe gimuthikiridhia
1: ee

ngachir kusang po kyanbara ke laram de tari ki dintha ki tanda di juna he chiple de nabusun ni sendera shu de ewa chin de karalu che de ngay katholi karin che se shuni de ngachir dintha shuma zapasa 7:30 to 8 p.m. na lukdera jage se shuni la good night.